0: Όπως ο Βαν και τα υποκίνη που έκαι ώρα και άσανε καραβά για κακάι, ήρα καγιόν που είμαι εγώ τέβα, η μην είναι ακόν και καί που και αν είναι τέκανε με πόν. Ατα ο πρισμέν πάει είναι ακό εμβί ματουί, νητά είναι που έκανε με ραβάν τέκανε με πόν, νηποράουνα η μερέναν αμπάε, ο Σάντο. Ata ko rin praise pa at men na rin rin kimeo nang ki iwara kina kon santo. Ano may kon wata ki rong temen na the drive na kon tiyakawa ibukin po ka na. O isa temen na sa teme iwan mo tunta ko pa ira ka yon tiyan ipu itiawa. Imain ay espawa kiti po sa nikarawa te kakay imin ina kon tiyakay ibukin pa sinsa. O anta ko pa apo ni mais ay ka ako na ni kunaya kinimeo kiyaro na pa yakamen katanwata kirong rong tiyakabo ni pa yane. Envi matoy Epon wasi yang aw ni meni men no meta tetai are e ina ko yei meren an apa makoro ai kasanto aw ampae ni morning apo ngin takani me pong eta ko empi matai sale maia me lukan ben pa ekita na tekai buke an santo ntiawa no wa ndinga apo ngai ina ko ni teran roi wan tinga apo ngina pe anni eta ko sale maia pa yaki tero kon ma ki te kakai ni karo ko atiawa wan te pakantai ntia ko no pong Era kayon tiene puiteawa imini na konte kay pukiane. Anong ram dong rong na pen na nabe? Yesa na drone rusa ni kare patawa te wana te train ira di kinsan Ukraine me poran ta pe wate tai imin are yesa ni busa na kote train na reto kaye te prime minister mkoa me UK Boris Johnson o tapi men di kipa kwa ku men na pen Europe. Akia ai kwa kiken ka poni pa ime auna ni pomia kinte train ane. Aki apunta kite na ki insini ante train. Ata kwa nabi sa Ukraine pa awaya kwa ni kamenu wakipa asinsa. Johnson na otapimeni pa kwa kume Europe. Aki atapimea kamenu wa napeya ni kotaki me Jonathan Powell. Mente UK aponto kanape yon te wana te train. Ari eponto wanape te kawai ari ediki ya iterapetau. No kiia men ayapovi yon cleave. Etako Johnson pa ane roi. Aki ya ni kanganga aki ate ime atuwa ni kakaitara me ngaya kain Ukraine ni katoa pong. Pomi yang dapat pion ni mama nang aki, akakapongan aki, iro yete poten na meta. Eta ko pa, ane pukina, eh pun dia, ni ko baya kuwa kipuaka ni Ukraine, yon pa ni puwaka aki anako na, ni kasita yan drone o misaira. Kurapay pukin nung rama, wakan ni muatukin nam rongorong, aki asari kini katawrapati, men anaru ni karikirongorong, panani kiribes.
1: Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukam na tayo patira kaparaparaan te kainin na kun akawakin merin na pera at kime. Ing ayo te kainin kun katapwakan na nakin ki akawakin merin na pera at kime. Ngayon rirangin ikakawakin na koyim testa ang uraan te pungay o kung nagay nga ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapi wa kakawakin de kime na kun aramerawa. E kati metuan kay sa karamerawa o men kati metuwa merungin merin apera narontiani ki asipun tari. Yokuna di kipamnia i kay kawaririki o merin di kitari tapi wa ni kamenu iya iya. Yokuna di kipangaya di saka menua apera kilipes men na naurupay tino. E ipubukin kay saka tari men to mekin pera ka tapi wa. E kati metuwa tekarikimani o terita ni meaw itari. O e kati metuwa rekin tiamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangang kanete imetua anakakin tekime. Yesa nikarawa anakamete pai te tabun nakawa o ikunia pa tekime yerangi nikaraku mtiarwari yerangi nikangang arun anakapung. Tekime ekainanua roona nikime e mais pa meni maisina o inakunaan pipe tiarun na yakapung. Nkana ameena kutena nikime o ikangang anikaispua na mendikariki tekime. Ikuna amnanga na mendikariki menkana akia kaispua mengaiyo o inamenga meuna nakikapung. Ina teme tua akawakin tekime. O wan neri na kona ni karika buwan tekime meikiri pes. Ina kirika ki takariki mani o tia maraki. Ina rangin rota ki meaw na notapanin tira kai ketireita ni meaw itaari. Ngayari tira ammangan koi tena sinikiri pes ni bubokin te tokwa te kanganga yu. Ira nonon takai ni peiri ayo ni katoka muan akin tekime ibukin ka teme tua ni kaupain aramerawa. Ripos kereta kina kon na bisin te pota kina kawai bayi ki ke yam po yam isuwa ni mewa kia wo wato wana kia ruai wa ruai wa ke isuwa ni mewa kia wo wato wana ni mewa wo wana ni mewa. Awa ika inga ni kawrin tape wa men de quarantine office ke te kana kopai na kosina niku. Ukin o inin de quarantine office. Enau ki te quarantine office ipondi ki to wana tiawa imain ukin te kasine o niin te tayari roo yei te wana kipe. Aika imerin taari tape wa aika akatapua kano kwa hiyo na kusinani ku. Tevaru o tenere are au ko au apun tapuwa ki kana kwa hiyo. O waitio ni metipi ya kuwa atapuwa ki nebe kana kwa hiyo. Anaka uri nkipota ki nakawa ipukin sana kinta pewa merintari narunda ikai. Tevere e wawa tekeichi yon temenna tepasinsa. Tepun ni mewa tekeichi yon temenna tepasinsa. O waitiang e tepuina maisina kiana kuis yon temenna tepasinsa. Ya katawa ki mate mais e konani kana kwa ki yon ginanin. Merin tari aitai gayetaraki baya mannan rota ki maisia dita yayo. Pameni garawakin naikai o enapun temetua merin napera naki baya huwa nipua ibukin teroro towana metowana. Ibukin diki rungurunguna rita ki mea opisin tepota ki nakawa ipairiki ki yampu denampa ae siwa ni mea wakia. Wawa towana akia ruaiwa ruaiwa ki siwa ni mea wakia wawa towana ni mea wawa ni mea wakia.

na kwa hiyo anausu yon tiraina tabite uya yon tarawa on tapu ake kamena yei sako same tena no kawaki ni puan tesina tesipu tetari temane pesin tangira ki roura rayeta pa yei ni karanga inan temoni pung tepi meawan tepe tempa pukini metena yapon nora ki nikara Sikarapa atewe ibukin na nakakawakin na koina na naririki ni meaw wanepu itapun. Arakarapara pariki na kon sinara na natopa na koira ni kapene. Rapatana emena nanaw sipuna metani mone mea nawaya itamanoku ipeso. O enakayaki na kon takawapung tepi meni meawan tepe tempa ntia watepuina ntemoni ngapung. Awa iyo iriana tukuna ya tangiraki. Apen tiroi me takapaya. Pa iriana takatanwatan nanoka awake iyo.

na ko iya na usu na ito kapis mo antiyata nta apo ay kakokokoro. Ana usu may irong tamena mo antiyata ruata o sinana tiki mehua na tiki nta apo ay kakamena yay. Nasina na itioy mepuna masite inonous. Sipuna na itemamanu kataasa na narirei ichaveli ya yape meme. Neitawe nanareirei yape yang. Sokosa me tena nokawaki pa ya musirawa tesibu, tesina, tetari, temane, o takahinape epe sintangira ki roura neitokapis muantiata. Nikarangainan tepong, tepong ngei, tepi meawan tepetempa, wawa tenga wapi maonowa. Pukini metena aipun choraki nikara. Rapatana emena nanaus toka merewe kai meuri itemekin ni pieso. Oane meirowia nasina measipuna. Oariki puna asiku imina metangirana taku kataasa. Oaiyo tekunaria tangiraki. Tesaka wakina itowea meirong tetame ruatameki.

na koya nausu yon te raina tabituya yon tara on tapu ake kama mena ye sakose meteno no kawaki ni puan tesina tesibu tetari temane tangira kiroura rayeta payai nikarangainan tepung temonipung tepi meawan tepetemba pukini metena yapuni koro yapon noraki nikara skarapa towe bukin na nakakawakin na koina na naririki wanepui tapun arakaraparapa na kon sinara na natopa na koira nikapene rapatana emena na nausipuna matanimone mea na waia itemano kuipeso enakayaki na kon takawapong tepi meni meawan tepetempa njawa tepuinan temoni ngapung tekuna riatangiraki apen tiroai metakapaia pa iriantakatanwatan nanokawakeiyo.

Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo batira kaparaparaan ti kainin na kun akawakin merin na pera at kime. Ing ayo ti kainin kun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at kime. Ngayon rirangin ni kakawakin ako yung testong uraan ti pungay o kung nagay na ta kakawakin ti kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin ti kime na kun aramerawa. Ikatimetua ni kaisa karamerawa o amin katimetua merungin merin a pera na rontiani ki asipun taari. Ikunahan di ipamiya i kay kawaririki o merin di kitaari tapewa ni kamenu iyay iyay. Ikunahan di ipangayat isa kamenua a pera kilipes men na naurupay tino. Ipupukin kaisa kataari men tomekin pera ka tapewa. Ikatimetua te karikimani o tirita ni meaw itaari. O ikatimetua rikim ti amaraki ipukin tinas ni kilipes. Tira te kangang kaneti metua na kin te kime. Yeso ni karawa ana kame te bai te tabun na kawa o ikuni apa te kime yerangi ni karaku mtiaruari yerangi ni kangang arun ana kapung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o ina konan pipe ti arun na ya kapung. Nkana ameena ku tena ni kime o e kangang ni ka ispo ana meni kariki te kime. E kuna mnanga ana meni kariki menkana aki ya ka ispo menga iyo o ina menga meuna na ki kapung. Ina timetua akawakin te kime. O wan neri na kona ni karika buwan te kime meikiri pes. Ina kirika ki te karike mani o tia maraki. Ina rangin dota ki meau na nota panin tira kai ki tireita ni meau itaari. Mayari tira amma ang koi tena sini kiri pes ni ibu kukin te topo te kanganga yu. Ira nanon ta kaini peiri ay ni katoka muan akin te kime ibukin ka timetua ni kaupain aramerawa. Ipos kireta ki nakon mapisin te pota ki nakawa ipairi ki ke iam po yom isuwa ni mewa akia wo ato wana akia ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mewa akia wo ato wana ni mewa wawa ni mewa. Owa ika inka ni kaurin tapewa men te quarantine office ke teka nakopai nakosina niku. Ukin o inin te quarantine office. Enau ki te quarantine office ipondi ki to wana tiawa imain ukin te kasine o niin te tayariro o yei te wane kepe. Aika i merin taari tapewa aika katapua ki panakua ia nakosina niku. Te varu o te neve are au ho au apun tapua ki kana kuaia. O wai tio ni me te peakua a tapua ki nepe kana kuaia. Anaka uring te pota ki nakawa i bukin sana ki tapua merin taari naro nei kai. Te veri e wawa te keichi yon te menna te pasinsa. Te pun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. O wai tiang e te pina maisina ki ana pis yon te menna te pasinsa. Te hata waki ma te mais e konani kana kuaki yon dinanin. Merin tari aikai ngai etaraki baya mannan rota ki maisia dita ya yu. Pa meni garo wakin naikai o ena pun timetua merin na pera neki baya huwa nipua ibukin te roro to wana me to wana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mea obisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa e isuwa ni mea wakia wo wato wana akia ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mea wakia wo wato wana ni mea wawa ni mea wakia.

na koya na usu buna ayetiarasu taniyai. Ntapu wake kamme na yai. Merona ni makuri ni keiaji. Anausu tamena meme au anausu sinana ayenora arasin. Anausu neitepa tapianga nikapene. Anausu yon nonotua toromon kain MFA ntapu wake kamme na yai. Arona ni makuri nchiye sespeso. Anausu yon PC au Austeria. Sakosa metena no kawaki ni puan muan te tangira ki roura. Ae te unai ae meme. Pukini metena ya punikoro orakina. Kama apene ni busmayaki. Ni pukameruan au kapenean na napong te unai ya. Are epo wakin na naus tamena. Ae peresitara rore inuka ipeso. Pene roko pa aikapenian na pe aramaraki ni kukurei meankami ni kapene ni karaure me teunaia meme. Awane me ilon nasin teunaia meme ni kapene anausu ni kapene awa ipuna emuante tangiria terasu taniai awane itepa tapianga. Aw enakayaki ni pakantain de pakantaya iyo nti awa awa nti ponga iyo awa te kunari atangiraki that is hand pa iri antakatan watan nanoka awake iyo.

Yanguia, the minisay. Takaraki akwa meirusa, agarakinante tangira. Nadia won meg, when takapenian kaupain nane yon mosko. Menikapenian amani mekaupaina, ipun the kyangan at the mingaroi, imini metini kaina pena. Yakate nikapuana no kawakina yuni ye inanun the naus, em one takaupai, nikakatangitangi kunana aki etangiri, the piano. Onipun de taina pen in the city yon mosko. Aponye ina petimenda te saa tuoto, eti ni pui meonuwa na ririki ayarana Peter Tchaikovsky. Punna kia nakantani nga tuwa ya kunana mea nakatangitang, ya tabi ngay ni kakana kurawa na iyangu awana tangira tiaini ayaspa mete puunari. Ina mekinna ni Nadia pa te saa tuoto aki kunana aki rangin tatangiri, punti oameta ay iota ni merakina me anana mekin. Awari apun pa kwa kungay ni pisi na kondani ni ikarangin tangiroi, kangay yarun e iswa yungongo mei maina. Me anana mekin ni Nadia ikai ni kunan tuware pita. Kanga yeru na yamwanda ni kakasika na nuntia ini ayu na konti sawa tuotu e pita. Yetabi ni karikira kia kinakin tuwae pita. Me iru ya roa roona. Narun beika ya tatangiri pita. O tabi wariki. O imuina. O ya kapakamari na konti wai. Pa inakoro iriki kuuna tabi wa. Yariki ni yei pa ya napuutoka tuwae e tenampa tuwana. Inanuntitaya ya kirangini men, awarunna na reitaki ni yei, ya tapin rangini kahan, ontia na riki na konto wai. Yanganto wai teka ungana nupena kariyo iriki kuunan tangira, ay karangin tangiroi. Inanunti men na tepui mewa teririki, awakunia pa atangiria iponiroya. Onipun nesina, akunan pitan tangira kie, arangin tangiroi menikatikena notea kaya, akiapun sipa kariyoi, iponikuroi onnanoni na konne ye Nadia, ariyana tangirangkai. Mente pong te wana, o wasi katoka na pe ye irikere ke taan tangira ikai. O apunna kia te menna ya taa bukina patira. Imui nani, o apunna kia e te imeni meu na iruya, na kien te menna iruya. Iwe ya kwan rangin nora kini Nadia, o pita, ewe ya kwan tuki meuna, men atu atunga kinaran ni Nadia iruna. Aya tangira nkarapea yu arete imetua imerena yerinanun na yere tan tangira, aki ako okurui, punsi yane rongorongo ya aya taaki. Inanun te pukimi awa teririki. Awasa ni kaparapara iya ya tangira iponi iroya na yareta. Metepa ya rangi ni kamimi, parongorongon te irekereke amanti ya taaki, aya irekereke Peter Tchaikovsky meni Nadia von Meck, ariasa ni kariyo ikorawakin kunan tangira ndio anape ika harangi ni kokongora iroya taan tangira ika uomen na ikai. Ngai hapunda kirokon te kaisibuwa ke noria ni metaya, me asi irere itakinepe men tangiria meikiraroa. Mea uringa, pati tangira ni kuawa, epondia ni mea kanakin rangi ni kahan, iroya wameta. Saki siri na nunu kuunan tangira, meretan tangira. Awane bukina nkia karikia nebe noameta tieswa, puyana kota na tangira ipukira. O ipon noameta ni kuawa, neakakira, pa sawanga nataya, pa eakakira ngaya, pa sawanga nebe ndeire nira, ntangiria narunanako. Aki ariki tepai ya kona ni kuasa irariki ntangira kira irouna, ngaya reka uka nanum nakon yesu, o karikia pa amtoka, o amtangira ni meaum. Ponsi menani, akurang-kurang na mekin na pitakin na pahinika pene inanon meyong. Yangwaya, ntiminisayin.

Tuare maoli ke meha kona na sura of pin me ipon yo na bemo ri from 89.9 den de mero an de baganta yo te metra ba no ora mani tra mai kan de ke bui me sura ke mini sa bo na baro ite ona mawa uri ngare ne bo ne mawa an ne sina mo ne kan an mo kataidi men mero ri from 89.9 ran na ko banda ne de saura ke simo na man pon ne mawa roi me am no ro wai ka bo den de ta no wai yo sa ma ko kyang kan ne bokin no ram te ta kuwa tayong ganon din buon roi ni mawari muna kinda pangan na katayiri kini karuwa buon roi tayo tabuina dan kwa sana musra wai ya ka mawari kuri kumanda tamo ni kung marahin akon mawari fama itinan boy nani kuna mawari kumanda tamo ni kuri ritay maya itirana kwa naman di ta pangan tayo may kani au kan tanang ba na gino ko roi kanwa naki sindi rita ki muan nungu ngoram mawari fama itinan boy nani sinangan ko kuna ay ka nakatima to ate tamarunong mo ate at kukura iya na nang nakuroi kuna na usmatam din pwede ka na kukura iya ya baba kaya rita yara sinarita kaya iba man nimewan karukwa tiya oro ite tipuin ang tayo iya na rawat ate era katanota na kauring na koim iya marungurung ay kakakawa kaya kuna tima na nabang ganyan nungu ngurai ina rikin at siya na niya asin na pun kasiya rikin kakawa ngurai ko yakin nunguway ko ano na ika tangiroi may riyartan na niya pun mayon na damayo ay riyartan na niya may yapan sinan ko tigiroi rika sina mga kano ko na kun kunarai mo inayo kani Olivia Newton-John me kunana let me be there.

0: Kone me ori, ai kai rong rong ipuken nung rama, ke asan kata brava ki, men na na rung ni kari ki rong rong pa nani kiri pes, rong rong na pe mayu, rong rong tipi tipi ki, o rong rong na pe no na pe, a ke na ta vroi ni mareka ki na hoi mu, I rong a yeri na ta tiri pe, Dios. Yusen deki na the Senior National Office Mente New Zealand Defense Force, pa iraka yon tene pupua paura ke asan ni kari pia ki oni pesu, nui ki ai kana ko, Ike, ei karike te iei, me aiaka wata po menti ko take ni Brisbane I peso. E tako te rongorongo men nana wapi sana I kamisi ni New Zealand, pai te ekin na Lieutenant Keno Cameron Wright, men nana tanga ni pwaka New Zealand, keti New Zealand Defence Force, pa iponte ke na te aia tai, de iakini I aiaka wata po mekiri pes, aroia ni makuri me paura, ake atua irepe. E tako rike te Senior National Officer Anne, Pa ati metu angkai ni kunia ki paura, angkai ya korokora te makuri ni kenike nao ni kata merua, nako ni kata iti ya I kakakawaki. E tako right, pa erangi ni kakawaki ya waki ane I pukinu pokai ya pente pitipiki, pa anawaki rake, ane po ni karikirake ya ipo ni iroia. I mean te kamete pa yere karapaki o ante apete Cook Islands, meni isu wana kondroi wante petempa teririkei, Oye te kantani nga pakiri pes, e na kuna anta uroi ni karawa anatua, apana kaini peire ipukin tararua ante uke uke, kete exploration, yon anamerawa, kete EEZ. E tako te pota ki na kawa kaupaira me merawa pa ayu arena poputo yon tutoku ante urupai, na kun arota pa nini merawa, ntero pa ena ki kuna anikari kete kaanga, na kun meun merintari, naruntika, areponi ngaya oini meun a kaupain te ikiri pes. Teka mente pa yeyo are eira ki iroun te minista mente pota ki nakawa eri panatake awira, me kain na nasim. O teka mente pa yina pa yeyo are eperunga ki iroun anapota ki ni makuri te Cook Islands, are tape me kapi ni kaupain anamerawa, are ekinaki narana ate Cook Islands Seabed Minerals Authority, kete SBMA. Eta kore ki te pota ki nakawa pa apondanga ayaka kaita uri panatake nakon anaprime minister te Cook Islands e Mark Brown, Makain anasim mi pukin ayapusmai awa yakakairua, ndona ki mea ayayipuopua ki ni peronga awa kukureya ni pusmaya na makain anasim. O yasan teakin na nani besi saina pa eta roi ni karoko yakain anasim yon te kuwa kuwa ikiri pes. Ipukin ni puokan narunna na waki tiyo noraki, awari ayo yakarawa kiri nanun saina ante pepa at the protocol on the dispatch of Chinese medical teams to work in kiri pes. Iron te minister men te pota ki pukin te meuri akatoke ora ke aposi na wan o te metanu International Health Commission me saina. Men saina ante pepa ane o yakuna ankanye saina ni karokoia anatani puopuo kin te kuakua ni katoa ridiki ipukin katoa me wan aron te waki ni kuakua ipukia ora ke oani kiripes o ponu puokan te kamerurungi na koia o ameta ntero pa enete ime toa topani tera aikaha kuakoro iroia ora ki oani kiripes. Inge nane awa iu arepo ni katire na pe iei aro ni kakawa kin anai kareke peite tau teaka ni kiripes me saina, ibuki ana pota no ameta, yon aron karape bean dikite topa, yon te kua kua na koye tena sini kiripes. Onde ita nungara ronron apen te pete peke. Isa te tau teaka ni wanua tu ni karawa te kakai na koye akain te kaipuke ni pasinsa, are e wosia te ni ngau ni mea amen no ameta o te ngau ni me te menna kaimona, Are e ina ko ntai ni porauna, ntai ni tetai erangi ni puaka. E puni ina ko te kaibuke ni pasinsa ane ina nuna na tai ni mananga I merinan amae o santo. Iei isimen no ametake asa ni kamea uaki o te katautau pa te ni ngau ni mea wani men, ate ime tuan tua ime ni puneaki. O pos o wani ki pei asa na koni karoi a yaka kai e raka yon uapu I mea uatewa, I min ina ko ni te kaibuke ane ni te kanime pong. Atako Brisbane pa e ina ko envi I matui, Ntai ni puaka ni merawa nteka ni mepong ni porauna meyam pae ao santo. Ata kuriki Brisbane pa te menna arere ke meaunan ke e warake nako santo. Oan mwaya kuan wataki iroun te menna te driver nako nteka awa ipukinu puakana. Iesa te menna te sa teime iwanuatu ntaku pae eraka yon tene puiteawa imina. O iesa bawaaki te pos ni karawa te kakaa imin ina konteka ipukinu pasinsa. Onta ko pa enapon ko na ani maisiri ki ena ko na ani ko nea ki ne mea ngeru na pa ia ka men katanoa taki rongorongon teka voni pa iani. Envi matui, e punu wasi ia angau ni meni mena o meta, nte tai are I ina ko iei merinan apa makoro aika santo awa ampae ni moni ngapongin teka ni mea pong. E tako envi matai sere maia mei Lukinville, pai e ki tane te kai poke ani santo dia wa no wan te mo ni nga pon a e i na ko ta i te ran drive wa nte nga pon na pe ani me e ta ko sere mai a ba e ki te ro kon wa ki te kakai ni ka ro ko a tia wa wa nte pakan tai nte ko no pon e ra kai an te ne pui te wa i min i na kon te kai poke ani oni ka pene nong ram ro ro kon na pen te pete peke ye se te kamisen ani praise men yon ba pon yu kin na David Manning tu ana go yo ameta pa ane popo ki ni kora te tapo ari ame na yei maane ake akana me kina ki ni ki moa te kora. E tako te ikota ki ni prismen te pe ane pa ya kosa na ko ki tamne ya ame ni maane ake akana me kina ki ni ki moa I kora ke kout pulion te mani o pa I ni puaka. E tako mani pa maane akane pon Helen Wai, Stephen Siki, Rauren Sapu Sapu au Ernst Nani ngayang kai aika akakayaki. Negara ngai nan wawan tepe tempa o te ngaun ta ni wawa kia ta wia ta antara rua me te kasi o nunga aki na karawan na yaki mua. E tu ai pasana kua ki pa I rawa te ipo tanima ne yon kanuan pai aki aki mua aki akane. Apo ni ka unga aki o ameta pa ariei naki ka ania o ameta akane ngai arangi ne kakameaku. O ndi tan nunga ram rongorongon na penno nate. E sana drone rusa ni karipata wate wana te draini radikin san Ukraine me Poland ta peua te tai I min aria sa ni pusena ko te train aria toka yei te Prime Minister ngua nte UK e Boris Johnson o ta pe men pa kwa kumen na pen Europe. A kia ai kwa kike ni kapone pa imea una ni pomi an te train ane ia oistin. O apon taki tena ki insini an te train. A ta kuwa men na opisa me Ukraine pa awe a kwa ni kamen waki pasinsa. Johnson no ta pe men pa kwa kume Europe a kia ta pe mea kamen wana pe ya ni ko taki me Jonathan Bawo Mende UK apon toka yon te wana te train, are ito wana pete kawai, are ediki ai te repetau, no kia men po wia yon cleave. E tako Johnson pa ane roi e kan ka nganga, a kete ime toa ni kai tera nanga yang kai Ukraine, ni katoa pong. Po mien na pepeo ni mamananga, a ke akakaponga na kiri e te potan na ameta. E tako pa ane pukina, e iriye ni kawai akua ki puokan Ukraine, yon anapai ni puaka, a ke anakona ni kasi ita yon drone, o misaira. Korapai pukin nong ram, awakan ni mua tukin nam rongrong, aki as dari kini kata urabaki. Men, anaru ni karegi rongrong, panahani kiripes.
1: Hey, kamatai aning naro pungin takai segi natan win cebe ocean nate, ibukin teri di kaito.
2: Ocera roy, kakawakin punga kami. Ocera, enak rawakin ditayan.
1: Eng, pungin takai segi metan win cebe, o pungin takai segi cion nabe, kena takin narana at the International Coastal Cleanup and World Cleanup Day, pun pungin cio tapanin, harete meto cion nabe, e panin kumeruia, katua riri. Hari pahara yei, tepi meruaiwa pungin tepetempa. Pung aikai arang kahawai, pas kauling aikai katimetuan, tararuan, arotapanin. Pena teime tuan isak men naramakurin ka pera ara. Hawa ikin ka mengen en nakia ha.
2: Oka mataya kiri pasin teta yei. Ina nang nobisin tararuan. Jota parin. Nana buka meru na konto kono pong. Tipi meru o yei pongit tipi tempa. Iampu ilarikin jau sin meong otap. Detapo. Nima tepe ya wa itakun ampu na otapu.
1: Maya ira ham maka unga ki ometa ni ka peni. Makuro. Community is roron digirai. Aki yei nanu iya ni kan kuwa kai sakin na bera. Pahama aden pismayek na kunta hono pong. Tipi meruai wan tipi tempa iampu. Mentiawa isu wan te inga pong. Na kun tipi meruai wan tawanu.

When the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan sa kainin na kun akawakin merin na pera at kime. Ing ayo ta kainin kun katapuakan na nakin si akawakin merin na pera at kime. Ngayon rirangin kakawakin na kong testa ang uraan te pungay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Aikai tapi uwa kakawakin te kime na kun aramerawa. Ikati metuwa ni kaisa karamerawa o amin kati metuwa merungin merin a pera naron tiyami ki asipun taari. Yokuna andiki pa niya ikai kawaririki o merin diki taari tapi uwa ni kamenu iyai iyai. Yokuna andiki pa ngaya te saka menua a pera kilipes min na naurupai tino. Ipu bukin kaisa ka taari min tuomekin pere ka tapi uwa. Ikati metuwa te karikimani o tirita ni meau i taari. O ikati metuwa rekin tia maraki ipukin tina sini kilipes. Tira te kangang kane te metuwa na kin te kime. Yeso ni karawa anaka metepai te tabun na kawa o ikunia pa te kime yerangi ni karako mtiaruari yerangi ni kangang arun anakapung. Te kime ikainanua roana ni kime mais pa meni maisina o inakunaan pipe tiarun na yakapung. Nkana ameena kutena ni kime o ikangang ni kaispua na meni kariki te kime. Yokuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua meangaiyo o inamenga meuna naki kapung. Ina teimetua akawakin tekime, o wane rina kona ni karika kuwan tekime meikiripes. Ina kirikagi takarikimani o tiamaraki. Ina rangin brota ki meauna na otapanin tirakai ki tireitani meau itaari. Maiari tira ammangan koite nasini kiripes ni bubuokin te tokoa te kanganga yu. Ira nanon takaini peiri ayini katoka muana akin tekime ipukin tatimetua anika upain aramerawa. Ripos kereta kina kono apisin te pota kina kawai baile ki ke yampu yom isuwa ni mewa akia wawa to wana akia ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mewa akia wawa to wana ni mewa wawa ni mewa. Owaika ingani kawurin tapewa men te quarantine office ke teka na kopai na kusinaniku. Ukin o inin te quarantine office. Enau ki te quarantine office ipondi ki to wana tiawa imain ukin te kasine o niin te tayari roko yei te wana kipe. Aika imerin taari tapewa aika katapua ki panokwaiya na kusinaniku. Te varu o te neve are o uko o apun tapua ki kanakwaiya. O wei tiyo ni metepe kua a tapua ki nape kanakwaiya. Anaka urin te pota ki nakawa ipukin sana ki tapewa merin taari narunda ikai. Te veri e uwa te keichi yon te menna te pasinsa. Tepun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. O wei tiang e te pina maisina ki ana pis yon te menna te pasinsa. Ya katawa ki ma te mais e kunani kanakwa ki yon dinanin. Merin tari ay kai gaya taraki ba yaman nan rota ki maisiya dita yayo. Pa meni garo wakin na ikai o ena punti metuwa merin na pera na ki baya huwa nipua ibukin teroro to wana meto wana. Ibukin diki rungurunguna rita ki mewa pisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa ay suwa ni mewa akia. Wawa to wana akia ruwaiwa ruwaiwa ki suwa ni mewa akia wawa to wana ni mewa wawa ni mewa.

0: buy in the future.
1: Oi, ready kin na ne pa tayo ba tera? Na na rabat ang gari kina kaya kete na to ni kina kin kaya te STWSP, TSTSP, te boy dia, te koi tivo, te strip, may yapo ni sinya na kita na kuri yai.
2: Siya pa nang kang kuri yai yo? Ito, na, sa kaskuan, sa kasyut, ke, tibera ni poskoro, iba yi.
1: Ah,
0: there you go, eh. Kurang nga ba? Ito yung dami na, no? Oh, it's right. Ito yung call, the PUP, PVU, cages. Ngayon po ninsin niya na pita ni Makuriyay. Ay kami nang kayaan, tipo taki ni Makuriyay yo. O, niko taki na pe, metirapatan ka day-day, kaya na contractors, aki amakuri mga ngay. Ya pun nangin ka kami tak kanwan tipo nga, ya pun naki suangko. Pangaya na po ni pene na pe ni kasi, ayah service na koye tipo ta na meta. Oh, ay po ni misi na pe ngepo ira uwa. Hai, sana kau norak kan wan wan.

sa tabo may yarangha nga nakon na tarapun na yogi, ayit ka ngayon ti matiritag mga yung mga nana, da sangra, sakurin, sakur ka ngara na kaya, darate tayo, anang bunburoy siya o unuwa. Kaya, may kaya, sabon na ko na yung to kinumuha ka naman ng kakagbo sa dinamawa kaya, kaya, na pa, anang kora tarapun na rin kayo, apun narakapin na rin tarapun na mga kaya, anang bunburoy na day, sang katukiya mo agi, kung ko, eh, kung nantukit na no. Puntay na na ba yun, nakunti nga po ngayon, nang nga mo ang kanong kakait daw na ko imkin ko sa ro na nimawa ka iyo ke ni ra kanwan de nimawa ka iyo mag respond wa ga ko sar kunto kinan tayo sana gidi kamari nga response te sa manan na ko na nimawa ka iyo bandar buta kinan magud te misse ra ra pati kanwan te puto kan te nimawa ka iyo te misse ko te te gro ri ki tan makurin ka parente misse mende ta bone kam mo ora na bayo de rita me ora from 89.9 sana ko kinan ko de studios sa mga ongran kan tayo kan na ko tirun ka kinan ko ro ma rogorogo ni metang repon rogorogo ni pemayo tipe tipe ke ay mo nangan semang kana nangar ay mo na gep tra kana ndar buru kula mari mine ma ari te ke no kam te tikro di kanon te te bon tari kayo ngaya pon ne bono ay mo na kite tari kayo te kro di sa sra ongra no kon te rogorogo.

yeyara bubusi yere yasa monte kari kende tayo ki kagay mo tayakan nara bubusi yayo mauri tayo ka kunan ni tapotay are tayo mamaning anak ko ni pain tiyan na bayo sa kamaura yey nita mo antay riki ay kurarapa kuna mauri na bangyan yung bubusi yayo te semyon kara is sa mga na ito ko online may yey ki o nung ura na pera kuna mauri FM 89.9 sa kamaura na bayra riki nung ura ni kunan ni tapotay makain te tekimaturi string band kaya kuna yan eh tayo mamaning anak ko.

0: awan kono nara mon bu si yere sa karikia ke dina don de ara peche ne bibi no reformate nan bonyan message ne banke kono mane ko kan dei tari kite a program mayo ke si tai na yon karo bu roi chawa isu a mana to ki kora koran kan nara ara bu si yana ne kana ka tanga ki mai ro yara tan ngora yon me reformate nan bonyan sina ko ka te dai yon kan kon to wa te chima kwak sina ngan de mic pa na banga kana ko kura na ke a no wo ira na pa te mo dai ri ka yo
1: What's up, baby? Yeah, this song is for y'all.

Nee, don't worry. Teddy boy, man, ko na nga ni. Takura nga na ban. Sa pundi man doon, man, bubusi mga ira, bubusi igin. Kaya bonso ira pa, mga ro ka na bubusi, sinati man doon. Ko kaya na konti, the studio, man, narinirin. Tapi ko rin, main, mga buwar tay, ayong kan. Kaya na buon roi jawa isuwa, sinati kini bubusi mga ira, bubusi agi, kaya na nga, kipa nakatanga kiyo ni Mewre from 89.9. Sina mga ngora, iron doore kamera ya, kiam niya, magunan na patakura na yun.

Oh, Enrique, te vorrei. Tim Quag me Tom Lucky Tim me kuna yane na kasuru me tau men taraiko. Yone maure from 89.9 saru koro in kanten tuki nante te ayu pusmaya kin kuna ke a tangira ki pana katanga ki yone maure from 89.9 ye kaina wun puro yara tai ay puen si te wana te itiran reki mangai de minis ya puna paroi jawa isua. Kora pang kena kwasan kain ara para program ayu ye ne kena batai na kono kunam kena to ya kiri ke angam de ente tai ayu pan tai na pa ayu na kon tai ngabong ke manga tauro ena pa ha meure from 89.9 ni kan katanga kunam mare ku pan tau pa me ametara nom yai ke ka kai kunam mare ku kotangi dia kuna ni kawai ki to kuna ika bo sna penen ni ka kai ki ni katai ni kare ki ante kunam nom mare kotangi dia pasina katanga yang nya ku kukurei ano ngorai dari kin dam pun nam radio a meure from 89.9 na ko gen da yuna konte teru un kare kare kono ge na bone bo roi chao i sua ai ka ndo kana de sangra ge pane bo un kan i sua sina nga te te pe korana pe kona rai muina i muin te teru ro e iter roi sua ngan na semang kan ngan ngai ra kata no ata me ka uringa ke tanga rek para waraka kin temu antai yon te bauri from 89.9 ai muin beren kan ra kata no ata kore mga kantar ngayon na panggan na tayo rungurong ay kaki matuto may riyatan babuto kang ram tamayaron na tayo di kayo yon na mayroon na from 18.9 kaya itago na makuri kang para napatay kang kukura kaya yung rungurong mapatang ina para kukuraya kinuko yon na tayo di kayo yung mga naan niyang kanda tayo ara katanota rin ni tiran roi chawa isuwa ayak kari meron na panggan na mayroon ram tanahan na nene kaya yara kukura na po na kora pantay arin chawa wanung wakin naman po meron wakin ayong kanamangin karano na po yay ngayre yakati kuroi kurik. Tema tu adalah kita memberi orang mereka ni, kita senang orang ramu teh terang orang detail.

0: Kone meori, ai kai rongrongi pukin nung rama, kia san kata bravaki, menna na tuuni kari ki rongrongi banani kiri pes, rongrongi nepe mayu, rongrongi tipi tipi ki, o rongrongi nepe no nate, a kena ta vroi mare kaki na hoim, i ronga yeri na ta tiri pe, teos. Yesen kina the senior national office men tini usi lan defense force, pai iraka yon tini pupua paura ke asan kari pia ki oni pesu, nui ki ai kana ko, Ike ei karikete iei, me aia kauta po mentiko takini Brisbane peso. Ja tako te rongorongo menna na opissa naika misin New Zealand, pai teekin na Lieutenant Keno Cameron Wright, menna na tangani poaka New Zealand, keti New Zealand Defence Force, pai epundeke na te aia tai deiakini ia aia kauta po meikiri pes, aroia ni makuri me paura, ake atua irepe. Ja tako rikite senior national officer Anne, Pa ati metu angkai nukunia ki paura, angkai yakura kura te makuri nike nike nao ni katamerua, nako ni katiti yei kakakawaki. E taku right, pa erangi ni kakawaki ya waki ane ipuki nupuokai ya apen tipitipiki, pa anawaki rake, o nipuni karikirake ya ipuni iroia. Iminta ka metepa yere karapaki o antepe te Cook Islands, meni isu wana kondroi wantepe tempa tiririkei, Oye te kantani nga pakiripes, ena kunanta uroi ni karawa anatua, avana kaini peire ipukin tararuan te ukeuke, kete exploration, yon anamerawa, kete EEZ. Eta kote pota ki nakawa kaupaida me merawa pa ayu arena poputo yon totokuan te urupai, nakon arota panini merawa, ntero pa enaki kunani kari kete kaanga, nakon meun merintari, naruntika areponi ngaya oini meun a kaupain te ikiripes. Teka mente pa yeyo are eiraki iroun te minista mente pota ki nakawa eri panatake awira, me kaina na siim. O teka mente pa yina pe yeyo are eperunga ki iroun anapota ki ni makuri te Cook Islands, are tape me kapini kaupain anamerava, are ekinaki narana ate Cook Islands Seabed Minerals Authority, kete SBMA. Eta kore kite pota ki nakawa pa apundanga ayakakaita uri panatake nakon ana Prime Minister te Cook Islands, Mark Brown, Makain anasimi pukin ayapusmai awayakakairua, ndona kine ayayipopua kine peronga awakukureya nipusmaya na makain anasimi. O isan tekin na naebesi saina payata uroi ni karoko ya kain anasimi yonte kuwa kuwa ikiripes. Ipukin puokan narunna na wakiti onoraki, awareyo ya karawakiti na nun saina antepepa at the protocol on the dispatch of Chinese medical teams to work in kiripes. Iron te minister men te pota ki pukin te meuri aka toke ora ke aposi na wan o te metanui International Health Commission me saina. Men saina ante pia pa ane o yakuna ankane saina ni karoko ia anatani puopuo kin te kuakua ni katoa ridiki i pukin katoa mea wan arun te waki ni kuakua i pukia ora ke oani kiripes. O ponu puokan te kamerurungi na koia o meta ndero pa ene te ime toa topani tera aikaha kuakoro iroia ora ki oani kiripes. Inge nane awa yu arepo ni katire na pe yei aru ni kakawa kin anai kareke peite tau teaka ni kiripes me saina. Ibuki ana pota no ameta, yon arun karapi bean dikite topa, yon te kuwa kuwa na koye tena sini kiripes. Onde ita nungura, ron, apen te piti peke. Isa te tau teaka ni wanua tu ni karawa te kakai na koi ya kain te kaipuke ni pasinsa. Are ewo siya te ni ngau ni mea amen no ameta, o te ngau ni me te menna kaimona. Are ei nako ntai ni porauna, ntai ni te tai erangi ni puaka. Epo ni inako te kaibuke ni pasinsa, ane inanun na natai ni manangai merinan ampae o santo. Iei isimen no ameta ki asa ni kamea uaki, o te katautau pa te ni ngau ni mea wani men, ati ime tuan tua ime ni kuneaki. O pos, o wani ki pe asa ni nako ni karoi ayakakai, eraka yon wapu ime watiawa, imin inako ni te kaibuke ane, ni te kanime pong. Atako Brisbane pa ei inako MV matui, Ntai ni puwaka ni merawa nteka ni mepong ni porauna meyampae ao santo. Atakuriki Brisbane pa temena aririki meaunanke e warake nako santo. Anuweakua ni wataki iroun temena te driver nako ntekawa ipuki ni puwakana. Yesa temena te sateime ivanuatu ntaku pa eraka yonte ni puiteawa imina. Yesa bawaki te pos ni karawa te kakaa imin ina konteka ipuki ni pasensa. Onta ko pa inapon ko naani maisiriki ena ko naani ko neki ni meau ngero na pa iaka men katano ataki rongorongon teka poni pa iani. MV Matui, e punu wasia angau ni meni menno ameta, ntetai arei inako yei merinan apa makoro aika santo awa ampae ni moni ngapongin teka ni meapong. Eta ko MP Matai Seremaia mei Lukinville, Pai, e ki tana te kaipuke ane santo, ntia wā nuwa nte mōni ngāpung, au e i nako tā i te ran rai wā nte i ngāpung na pēne. Me e tako sere mai a pā, e ki te roko ni wā ki te kakai, ni ka roko a tia wā wā nte pakantai nte kono pung, e ra kai yon tene pui tia wā i mīn i nako nte kaipuke ane. Oni ka pene nung rāma roko roko na pente pete peke. Yesa te kamisa nani praise me nama Papua New Guinea David Manning tuwa nako yo ometa. Pa anai popo ki ni kora te tapo ariame na yei maane ake akana mea kina kini ki moa te kora. E tako teiko takini Brisbane te pe ane, pa ya kwasana koki ta amne ya ameni maane ake akana mea kina kini ki moa i kora, ke kout pulion te mani o paini puaka. E tako maning pa maane akane, pon Helen Wai, Stephen Siki, Rauren Stavu Stavu awa ens nani, ngai angkai aika akakayaki. Nikara ngai nani wawan tepe tempa o te ngau nta ni o wawa ke ata wia ta antara rua me te kasi o nunga aki na karawan na yaki moa. E tuai kwasana kua ki pa i rawa teiko tani mani yon kanuan pai ake aki moa ake akane. Apo nika unga ake o ameta pa ariei naki kaania o ameta akane ngai arangi nika kameaku. O ndi tan nunga ram rongorongon na penno on nape. E sana drone rusa ni kare pata wate wana te drain i radikin san Ukraine me Poland. Tapio ua te tai i mīn aria sani pusena ko te drain aria toka iei te Prime Minister nkua nte UK e Boris Johnson o tapi men pā kua ku menna pen Europe. Akia ai kua ki keni kaponi pai mea unani pōmi an te drain ane i a oistin. O apon taki tena ki insini an te drain. Ata kua menna opisa me Ukraine pa awe a kua ni ka menua ki pasinsa. Johnson no tapi men pā kua ku me Europe akia tapi mea ka menua na peia ni ko taki me Jonathan Bauo. Mende UK apon toka yon te wana te drain, are eto wana pete kawai, are ediki ai te repetau, no kia men po wia yon cleave. Eta ko Johnson pa an roi e kan kanganga, ake te ime toa nika itara nga yon kai Ukraine, nika toa pong. Po mien na pepeo ni mamananga, ake akakaponga na kiri ete pota na ameta. Eta ko pa an ne pukina, e iria ni kawai ako aki poka ni Ukraine, yon anapai ni puaka, ake anakona ni kasi ita yon drone o misaira. Kora pai pukin nong ram, awakan de mua tukin nam rongrong, ake asa rikini kata urabaki. Men, anaru ne karike rongrong, panani kiri pes.
1: Hey, kamatai yaning naro pukin ta kaisa ki natan min jebe oce on nabe, ki pukin teri di kaido.
2: Oce ra roi, kakawakin punga kandi. Oce ra ayin korawak nje tayyan.
1: Eng, pungin ta kaisa ki metan win jebe, o pungin ta kaisa ki njeon nabe, kena taak narana at the International Coastal Cleanup and World Cleanup Day, pun pungin ti otapanin, harete meto jeon nabe, e panin kumeruya, katua riri. Hari pahara yei, te pimer waiwa pungin te petemba. Pung ay kai arang kahawak, pas kauling ay kai katimetuan, tararuan, arotapanin. Pena te ime tua ni isaak me naramapuri nka pere ara. Hawaaki nka meenge nge nakiya haa.
2: Oka matai ya kiripasi teta yei. Ilanu nobisi ntararuan. Jota parin. Narapu kameru na konto konopung. Tipi meru o yei pungi tepitempa. Iampu ilariki ntiau si mimeo ngatapu. Detapu. Nima tepeia wa itakuni ampu na kotapuri.
1: Maia iraha maha ungaaki ometa nika peni. Mahoro. Community is rurondigirai. Haki yei nano iya nika nkuha isakin na pera. Hama aben pusmayek na konto konopung. Tipi meru wai wan tepitempa iampu. Mentiawa isu wan te ngapung. Na konto pime uwan tawanu.

Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan sa kainin na kun akawakin merin na pera at ikime. Ing ayo ta kainin kun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at ikime. Ngayon rirangin kakawakin ako yung testa ng urante pong ngay o kung nari inata kakawakin tikime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin tikime na kun aramerawa. Ikatime tuwa ni kaisa karamerawa o amin katime tuwa merungin merin a pera naruntiani ki asipun tari. Ikunandi ki pamiya ikay kawaririki o merin tiki tari tapewa ni kamenu iya iya. Ikunandi ki pangayat isa kamenua a pera kilipes min na naurupay tino. Ipubukin kaisa katari men tomekin pera ka tapewa. Ikatime tuwa tekarikimani o tirita ni meaw itari. O ikatime tuwa rekin tiyamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira tekangang kaneti metua na kin tekime. Yesu ni karawa anak metepai tetapun nakawa o ikunia pa tekime. Yerang ni karaku mtiarwari yerang ni kangang arun anakapung. Tekime ikainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakunan pipit yarun na yakapung. Nkana ameina kutena ni kime o ikangang ni kaispua na meni kariki tekime. Ikuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua mengaiyo o inamanga meuna naki kapung. Enate metua akawakin tekime. O wane rina kona ni karika kuwan tekime meikiri pes. Enake irika kita karikimane o tia marake. Enarangin rota ki meaw na notapanin tira kai ketireita ni meaw itaari. Ngayari tira amma angkoy tena sinikiri pes ni ibubuokin tetokwa teka nganga yu. Ira nanon taka ini peiri ay ni katoka muana akin tekime ibukin tati metua ni kaupain aramerawa. Ripos kereta kina kon mapisin tepota kina kawai bayi ki ke yam po yon isuwa ni mea wakia wo wato wana ke ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mea wakia wo wato wana ni mea wawo wani mea wa. Awa ika ingani kaurin tapewa men the quarantine office ke teka na kopai na kosina nebu. Ukin o inin the quarantine office. Enau ki the quarantine office ipondi ki to wana tiawa imain ukin teka sine o niin te tayari eroko yei te wana kipe. Aika I merin taari tapewa aika akatapua ki kana kwa hiya na kosina nebu. Tevaru o te neve are au ho au apun tapua ki kana kwa hiya. O wai tiyo ni metipi akua a tapua ki nebe kana kwa hiya. Anaka urin te pota ki nakawa ibukin sana ki tapewa merin taari narunne ikai. Tevere e wawa te keichi yon te menna te pasinsa. Tepun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. O wai tiang e te pina maisina ki ana fees yon te menna te pasinsa. Te katawa ki mate mais e konani kana kwa ki yon di menin. Merin tari ay tay nga yetaraki ba yaman ng rota ki maisiya ang detay ayo. Pamen ko rawakin na ikay o ay napunti meto merin na pera na kibaya kwa ni po ibukin teroro to wana meto wana. Ibukin di kirungurungo na rita ki mewabisin te pota ki nakawa ipayri ki kiyan po de nampa ay suwa ni mewa akia wo wato wana akia ruwaywa ruwaywa ki suwa ni mewa akia wo wato wana ni mewa wo wana ni mewa.

Oh, ngay apon sa nitera wanu kapara ura sa nitera isuwa kie tata iyo ay wopi mani mga demini sa nakon cha wanu nang wari kira katanwa tangkan na kaya tangira ki nakuyan tiyan tata iri kayo tamuan tayo mo kaya tamuan naon katanwa tayo iya yara katanwa tanda nukawa kaya tangira ki wara kakiya.

Na kuya, nausu na ito kapis muantiyata ang tapo ay kakakokoro. Anausu mayroon tamana ay muantiyata tuwata. O sinana ay tekimewa na teke ang tapo ay kamina yay. Nasina ni tiyoy mepuna masite inonous. Sibuna ni temamanu kataasa na nariri ichaveli api meme. Ni tawe na nariri ya payang. Sikosa metan no kaog baya musira wa te sibu. Te sina, te tari, te mane, ta kaina pa ane itokapis muantiata. Ni karangainan te pungaya, te pui mewan, te petempa. Uwa ta nga wapoy meonuwa. Pagkini metina ay punti ora kinikara. Nabatana ay minan nanausi toka merewe kay meuri ite mekini beso. Ayo may raw yan asina mesibuna o buna yan sa kumatangirana ay taku kataasa. O ayo ang ganda itiyanin na rin atangiraki. Pahiliyan takatanwa tanda nung kawa kayo. Puntangin na ito kapis.

na kuya anausu yon te raina. Tapi tauya yon tarawa a tapo ake kamena yei. Sekosa me tarano kawa kini buwan te sina me te sipu te tari te mane e tangira ki roura. Ta iata pa iai. Ni karanga inan te moana ponga te pui mea wan te petamba. Pukene metena e apon aara ki nekara. Se karapa te ue i pukene nana kakawa ki nana koina nana ririki e wane bui tapun. Ara karaparapa na koin sinara nana topa na koira ni kapene. Tapatana e mena nana ausi sipuna. Metane mone me na waia i tamano kui beso. Ae na kaya ki na koin te ingapong na taka wapong. Te pui mene mewan te petempan te awa te pui na te mone ngapong. Ayo, cerene pahirian takatanawata, nanukawa kaya yun.

Katanwatan ako yate po tan nameta. Building Premier Tent Feast of Regulation 2026. Ipukuri ito po tayo ni Makuri, ipukin ni Makuri ang karikirate. O katimatuan kura-kura ni Kaungan kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natipimatuan ang suun, diririki ayo. Deswa ayo, ikatiyag ipukin kami at tatatakin ni Kaika akainan wakit na rin tuwan apun arun po kung nakanga ni karikirate kariyaya, ipukin te Makuri ni katete. Wawa te pakamani ipukin kariyakam am katete. Denua arun suwan am katete. Te kawa, te kasuwa ipukin na kiran na nun suwan takatete. Tiyonuwa na makainan ni Kaungura. O ni kakatawraya yung kaya karawaki main makulian suwan takatete ya po o iraki ni kanwan te suayo. Te Kaungura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kaungura o nasim te quality control and inspection division ana makuri metahan na bebe kampana ni katete tahani makuri ata katete tahani kurutami anome ta tetau tega o tapi wariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kata roi pae neira suan ta kate itei. Imae karawagin ta kate itei o ina pundia iti po tan nome ta kio koraki aki ana kate itei paana tare pa yei kainan wakin ta kariyeya yon wakinan aki kate itei. Eka kawakin epe pa ina ata kiro iti po tan nome ta pa yeki kona an waki ta kate itei na kian ta kariyeya. Ibukin nungurungun to kongura yu o ana pundia nisi pa waki na nan official Facebook page misi o iti misi web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

0: Con el meori, el que irón rón y pugen un rama, que hacen que te abrova aquí. Menna na rún y que irón rón banani gripes. Rón rón de pe mayú, rón rón de pe tipiki, o rón rón de pe no nabe. A que na te abrova y mareca que na hoim, irón a yerina te tirpe, Dios. Y es el de aquí en el Senior National Office Maintain New Zealand Defense Force, para ir a yon tiene pupua paura que hacen que arrepia yon y peso, no y que hay ganaco. I ke e kare ke te yei me a ya kawa tapo menti ko takeni praise mani peso. E tapo te rongo rongo men nana wa pisana I kami sin New Zealand. Pa e te ekin na Lieutenant Keno Cameron Wright men nana tangani po ka New Zealand ke te New Zealand Defence Force. Pa e punta ke na te aya tai de yakini ya ya kawa tapo me kiripes aro ya ni makuri me paura a ke atua irepe. E tapo riki te senior national officer an pa ati me to angai ni kunia ki paura angai ya kora kora te makuri ni keni ken naoni kata merua na koni kata iti ei kaka kawa ki he tago right pa erangi ni kaka kawa ke ya wa ki ane ipu kinu pokai ya pente pete pete pa ana wa ki rake ane poni kari ki rake ya ipu ni iro ya I mean te kamete pa yare karapa ki oan te pete Cook Islands meni isu wana kon roi wan te pete mpa te riri kei oye te kantani nga pakiri pes ena konanta uroi ni karawa anatua Abana kai ni peire I pukin tararuan te uke uke ke te exploration yon ana merawa ke te EEZ. E tapo te pota ke nakawa kaupaire me merawa pa ayu arena poputo yon to toko an te urupai. Nakon arata pa nini merawa ntero pa ena ki kona anikari ke te kaanga. Nakon meun merintari narunteika are poningaya oi ni meun a kaupain te ikiripes. Teka mente pa yeyu are eiraki iroun te minista mente pota ke nakawa eripanataake awira. Kainya na siim. O te ka mete pai na pe ayu ari e peru ngā ki iroun ana pōta ki ni makuri te Cook Islands ari e tape me kapi ni kaupain ana merawa ari e ki nā ki narana e te Cook Islands Seabed Minerals Authority ke te SBMA. E takuri ki te pōta ki nakawa pa apundanga a yaka kaita uripana tāke nakon ana Prime Minister te Cook Islands e Mark Brown me kain ana siim I pukin a yapusmai awa yaka kairua Ndona ki mea aye I pōpua ki ni pēronga o kukureia ni pusmaia na mea kaina na sim. O esan te aki nana e besi saina pa e tauroi ni karoko ia kaina na sim yon te kua kua I kiripes. I puki ni puokan na runa na waki te onoraki o vare yu ya karawa ki dinanu saina an te pepa at the protocol on the dispatch of Chinese medical teams to work in kiripes. I don te minister min te pota ki puki ni te meuri o katoke ora ki a posi na wan o te metanu International Health Commission me saina. Men saina an te pepa ane, o yakuna an kane saina, ni karoko ia, anatani puopuo kin te kuakua ni katoa ridiki, ipu ki ni katoa mea waan, arun te waki ni kuakua ipu ki ia ora ki oani kiripes, o po ni puokan te kamerurungi na koia o meta, ndero, pa ene te ime toa topa ni tera aika haka kuakoro, iro ia ora ki oani kiripes. Inge nane awa iwa repo ni katire na peyei aru ni kakawa kin anaikari ke peyte tau teaka ni kiripes me saina. Ipu ki ana pota no ameta. Yon arun karape bēn dikite topa. Yon te kua kua na koye tena sini kiripes. On dikita nungura roron apen te pete peke. Isa te tau teaka ni wanua tu ni karawa te kakae na koye a kain te kaipu ke ni pasinsa. Are e wosi e te ni ngau ni mea amen no ameta o te ngau ni me te menna kaimona. Are e ina ko ntai ni porauna, ntai ni te tai erangi ni puaka. E puni ina ko te kaibuke ni pasinsa, ane ina nuna na tai ni mananga I merinan ampae o santo. Iei isimen no ameta ke asa ni kamea waki o te katautau pa te ni ngau ni mea wani men, a te ime tuan tuai me ni kuneaki. O pos o wani ki pe asa ni nako ni karoi a yaka kai, e raka yo anu wapu I mea watewa, I mean ina ko nte kaibuke ane, nte kani mea pong. Atako Brisbane pa e ina ko MV matui, Ntai ni puwaka ni merawa nteka ni mepong ni porauna mei ampae ao santo. Atakuriki Brisbane pa te menna arereke meaunan ke e warake nako santo. Anuweako anuotaki I roun te mena te driver nako nteka awa ipuki ni puwakana. Esa te mena te sate mei vanuatu ntaku pa eraka yon te ni puiteawa I miina. A esa bawaaki te pos ni karawa te kakaa I miin ina konteka ipuki ni pasinsa. Anta ko pa inapon ko na ani mai sidiki ana ko na ani kunya kini me ngero na pa ya kamen katano ata ki ro ro ngja ka boni pa yani envi matui e pon wosia anga un meni men no meta de dai are ina ko yei merenan apa makoro ai ka santo awa ampai ni moni ga bon inta ka ni me pon eta ko envi matai sero mai a me lukinvil ekitanatekai poke anisanto ntiawa no wante mo ni ngapong ei nako ta iteran drywa nte ngapong na pene me etako sere maia pa ia kitero kon wa kite kakai ni karo ko atiawa wa nte pakantai nte kono pong era kayo ante ne puitiawa i min ina kon te kai poke ani oni ka pene no ram ro ro kon na pente pete peke Yes, the commission and praise men on Papua New Guinea David Manning to an oyo ameta. Pa anay po po kinikora te tapo ariami na yei maane ake akana mea kinakini ki moa te kora. E tako te ikota kini praisement te pe ane po ya kosana ko ki taamne ya ameni maane ake akana mea kinakini ki moa I kora ke kout pulion te mani o pa ini puaka. E tako maning pa maane akane pun Helen Y. Stephen Siki, Rawrence Tapu Tapu our ends nani ngay ang kay ay ka akakayaki. Nikara ngay nanuguan tepe tempa o tiangang ta niyo wawa kaya tawi at ang tararua mete kasi o nunga kinakarawan na yaki mo. Ito ay kawasan ako aki pa iraw at ikot anima ni yon kanuan pay aki aki mo aki akanya. Apo nika nga kyo ameta pa ariyay nagikaniya o ameta akanya ngay arangin ni kakameyako. O hindi ka nung ram pangurungon na penno nabe. Esa na drone rusa ni kare pata wate wana te drain ni radikin sa Ukraine me Poland tapi wate tai imin aria sa ni pusena ko te drain aria toka yei te Prime Minister kwa nte UK Boris Johnson o tapi men pa kwa kumen na pen Europe. Akia ai kwa kikeni ka pwane pa ime au na ni pomi an te drain ane ya oistin o apon takite na ki insini an te drain ata kumen na wapisa me Ukraine pa awaya kwa ni kamenu wakipasin sa. Johnson no tapi men ba ko me Europe ake tapi me ka men wan na pe ya ni ko tapi me Jonathan Bao men di UK apon to ka yon te wan te trade ari eto wan be te ka bai ari edi ki ai te repetau no ki ya men po wi ya yon clip eta ko Johnson ba an ro ya kan ka nga nga ake te me to ni ka tera me ngai yang kai Ukraine ni ka to pong po mi en na pe te oni mama nga ake aka ka pong ana ki re te poten na meta Eta ko paa ni pukina. Iriye ni kawaya kwa aki puwaka ni Ukraine yon anapay ni puwaka. Aki anako na ni kasi ita yan drone o misaira. Kura pa ipukin nung ram, awakan ni mo tukin nam rongrong aki asari kinikatawrabaki. Men anaroon ni karike rongrong panani kiripes.
1: Hey, kamatayan ng naro ko pungin ta kaysa ginatanungin tiyede o tiyon nate. Ibukin teriki kayo.
2: O tira, Roy. Kakawakin ang punga kanya. O tira, ay nakarawang hindi tayo yan.
1: Eh, pungin ta kaysa kinatanwin tiyebe o pungin ta kaysa kintiyon nabe kinatak narana at the International Coastal Cleanup and World Cleanup Day pungin tiyo tapanin harete meto tiyon nabe e panin kumeruya katua riri. Hari pahara yay tepi merwaywa pungin tepitemba. Pung ay kaya lang kakawak paskawling ay kaya katay metuan tararuan arota panin. Pena tei metua ni isak men naramahurin ka pera ara. Hawaikin ka mengeng en nakiha.
2: Oko matai ya kiri pesi tetai yei. Inan en nobis in tararuan. Jota parin. Nana buka meru na konta kono pung. Tipi meru yei pung it tipi tempa. Iampu ilari kin jau sinu meung matapu. Detapu. Ima tepe ya wai tapu ni ampu. Nako tapu ni.
1: Maya ira hama kau ngaki ometa ni ka peni. Mahuru. Community is roron dikirai. Hake yei nano iya ni kan buhay sakin na pera. Hamaden pismayek na kunta kono pong tipi merwai wan tipi temba iyang bu. Mentiawa isuwan tingapong na kunta pime uwan tawanong.

Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division iampo. Upan natay apatira kaparaparaan te kainin na pun akawakin merin na pera at ikime. Ing ayo te kainin pun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at ikime. Ngayon rirangin ikakawakin ako yung testo ang uraan te pungay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapi wa kakawakin te kime na pun aramerawa. Ikatime tuan kay sa karamerawa o amin katime tuan merungin merin a pera naruntiani ki asipun tari. Yukunan diki pa niya ikay kawaririki o merin diki tari tapi wa ni kame no iya iya. Yukunan diki pa ngayat isa kame nua a pera kilipes men na naurupay tino. Ipupukin kay sa katari men to mekin pera katapi wa. Ikatime tuan te karikimani o tirita ni meo itari. O ikatime tuan rekin kiamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangang kaneti meto anakin te kime. Yesa ni karawa anakamete pa ite tabun nakawa o ikunia pa te kime. Yerang ni karako mtiarwari yerang ni kangang arun anakapung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakunaan pipe tiarun na yakapung. Nkana ameina kutena ni kime o ikangang ni kaispua na meni kariki te kime. Yukuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua mengaiya o inamenga meuna naki kapung. Enetime tua akawakin tekime. O wane rina kona ni karika buan tekime meikiripes. Enakirika kita karikimane o tia marake. Enarangin dota ki meaw na notapanin tira kai kitireita ni meaw itaari. Ngayari tira ammaan koe tena sinikiripes ni ibubuokin tutokwa teka nganga yu. Ira nanon takai ni peili ay ni katoka mua na akin tekime ibukin katime tuan kaupain aramerawa. Ripos kereta kina kon mabisin te pota kina kawai bayriki ke yampu yon isiwa ni mewa akia wo wato wana akia ruaiwa ruaiwa ke isiwa ni mewa akia wo wato wana ni mewa wopa ni mewa. O waika ingani kawurin tapewa men the quarantine office ke te kana kopai nako sinanibu. Ukin o inin the quarantine office. Inau ki the quarantine office iponde ki to wana tiawa imain ukin te kasine o niin te tayari roko yei te waan kipe. Aika imerin taari tapewa aika katapua ki pano kwaia nako sinanibu. Tevaru o te nere are o uko o apun tapua ki kana kwaia. O wei tiyo ni metepea kua a tapua ki nape kana kwaia. Anaka urin te pota ki nakawa ipukin sana ki tapewa merin taari narunda ikai. Tevere e wawa te keichi yon te menna te pasinsa. Tepun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. O wei tiang e te pina maisina ki ana fis yon te menna te pasinsa. E katawa ki mate mais e konani kana kwa ki yon dinanin. Merin tari ay kai ngay taraki ba yaman nan rota ki maisiya dita yayo. Pa meni garawakin na ikai o inapun ti metuwa merin na pera na ki baya huwa nipua ibukin teroro towana metowana. Ibukin di ngurunguna rita ki mea opisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu nte nampa ay isuwa ni mea wakia wawa towana akia ruaiwa ruaiwa ki isuwa ni mea wakia wawa towana ni mea wawa ni mea wawa.

Ako po nti meto na pendung ngura ina dikira ina nente meron ti nga po ngayo di sa ngura. Ako po ti nang ani ko ti tapi ko rao din ni ina nente ko once pangam. Ari ki kau suta me kamerurungan bayangan ako mga us merurungan ti ira ki mga tarais pangam maki ko na tauro ino mga kini ina nente. Eitan kanuan ti nga po ngayo nam tapani ko ngura meyay. Kawakeria yapun mga kikanwan ti tangay na ay ina ti meto ame ori FM 89.9 nang hangani ko kanakurawan na ko kanwan ng mga ki aki ina ko nan tawag ro yay kanwan ng spangam me am mga ki na ko ina nun ti tamayroon ti nga po ngayon nang hangani ko ti tapi kuraw din na din eh ipkin kukuwam di kinanun ti tamayroon ti tangay na ayaw.

Ay, me brinqué para telepon meia. Maya, maybe a suriki. Maya, o cantanga perikirum tisraki, te rongorongor yasan katanga. Artisrakin gane kanga teakana. Andanganite nua. Aron takadendin de USB. Maya, we are in the form 6 or form 7. Maya, my city. Maya, I am going to go to the house. I am going to go to the house. Sundrona kinara ni me waki antenga pungei nanti kinam katikiro ina peke kwasan kana koi takanta ni ngapa pun dokro ini nei aki apo ni pendung waki kwasan katikiro ia antenga pungayo ya katikiro ko ri kinam tapo yon peso temetan na kos panga mempe ku aki kona waki nanu nantanga inei ako temetan pen pun dorona yon meuri FM 89.9 ori ki andara ni me waki temetan waki nanu nanteta yei eitera roisua na pun Wakina kung kaya mga tirain na kanta ni ngayon kito kong naratarapon may romike yon isuwa ni mewa kaya taporo wawa hawa isuwa ni mewa. Kikimain ko yung haro na may kanya kaya mga tirain.

0: Ako na may uring kiti sa ni mewa. Kaya ko talabon may niya. Ngayon may uri ko talabon may niya.
1: May banda yet.
0: May banda yet. Ngayon, banda yet. This is like na koyim. Irawa may sinda na school in anon USB. Ngayon, ito wala. This is like ayun ako eh. May kangay kaya ka na. Awangan na yan. Apo ito niya ang USB open day. Hindi rin kaya eh.
1: Where culture meets excellence.
0: Where culture meets excellence. Ngayon, erang isro yan. Yaki, kwa ka na kwa mkatikiro ay panda yan. Ngayon,
1: ito po. Kung katikiro kong kid rin na wagen si Singapong ngay. Si sa katikiro niya siya ka narapang makuha rin sa suwen niya. Ang buwan si tanong ako rin si nagkakatawro niya si Singapong ngay. Tansi yo. Ay ngay lang ito na si Kaina, the best in the Boboto, Kaira.
0: Oh, Kaira, and Dara Panavera. Saron, even then, they may walk in and atop a yon pan rape. Oh, can't I get up a make on the Sanima Wakia? Conapon San Kukureki, Naponam Katakirointing Apunga Yoron, a kindika wanted me a walk in, I'm tap a yon pan rape. Conatikiroi can quay make on the Kawato and the Pepanam Katakiroi. Nam katikiro ya kikwasan ka na kwa na bente nga po ngayo. Ipon waki na kora. Smaya ki na ratara po na rasila ka rin mo ina. Ang kwer ko kan ronay, on kan ka na kwa na bente katikiro ay itirahitaw ko. Ya mao tirahin ipo kimi.

Ang kaya pun mawala pa ni Bugim na mga pun tayo meto ang wakin ako ang bismay di karatara po niyo ni suwa ni mewa kita poro wawa awa suwa ni mewa.

0: Maya mẹo rin kia khu tara bôn mẹ ya. Khu tara bôn mẹ ya hôn tè khá. Ngay ya, awa yô di sara kina koi mù. Eka ngay tè khan rà si sara kia yô. Anga nai tè nuwa arun tè khá rin din nte USB.
1: Arun tè khá rin din nte USB.
0: Kuna anga nai tè nuwa arun tè khá rin din nte USB.
1: I'm going to go to the house.
0: Rang dara pana pati desani mea wakia, kai kwa san desi da yon te pwam te kante nga po ngayo, kuna pon te kiroi rikin kwe me kande. Kamiya ki kamasan ka te kiroi waki ke wanda ni nga pa, kamungo na peta ka te kiroi, namita pani kamungo ngora me yei. Narata inka yei pun si te pui narik te minis, anang puro yi vanu wa. Sina pun te me ton wakina, on kamawari ki te ararai ni ke, buki ya ki akan roni rana pe, narasisraki, arai mui nante tayayo.

0: fuck your girl. No?
1: Since I met you.

ke tay atame ko pala ang limeng onika kita sinaw hindi ka swan baby tangiri ang tapetay.

probablemente está ahí bien.

Katanwatan ako yata po tan namata. Building Permit 10th Phase of Regulation 2026. Ipupura ito po tayo ni Makuri, ibuti ni Makuri ang karikirake, o katimatuan kura-kura ni kawangan kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na nandapimatuan ang suun, dirilikiyayo. Deswayo, ikatiyag ibukin kami atatakin tayo ka akay na nwaki, naruntuan na po, arun po kung nakangan karikirate kariyaya, ibukin te Makuri ng katete. Wawa, te pakamane, ibukin kariyakam am katete. Denwa, arun suwan ng katete. Te kawa, te kasuwa, ibukin na kiran na nansuwan te katete. Tiyo nuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawraya yung kaya karawaki main makulian suwan te katete ya po o iraki ni kanon te swayo. Te Kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura o nasim te quality control and inspection division anamakuri me tahan na pepe kampana ni katete tahan ni makuri ya ta katete tahan kurtami anami ta te tau teka o tapio wariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kakataw roi pa yanay raswan ta katete. Imaya karawagin ta katete o inapundi ito po ta nami ta kiukuraki aki na katete pa natare pa yey kain anwakin ta kariyaya yu anwakinan aki katete. Ikakawagin na pepa inata kiro ito po ta nami ta pa yey kikuna anwaki ta katete na kiyan ta kariyaya. Ibukin rungurungun to kong rayo o anapundi pa nasipa waki nanan official thing.

Ang kaya pa na po roi, dabo yun ay panayo na pero ito kinikanon meti na ng program tinga po ngayo. Sinawa kinako, may reitan na pa. Kung ram, ay mga po ng reitan na uwo na po yun. Ang kaya ko to, kutimeton roro ni rayon, Mary FM 89.9.

0: men ku namna peni kuas pasan ngora ya kinane iron to ware peta ya ayo ku siroran gar koiran dara tai disa ngora ina nente nga pungei ai pun tebi me ten ngora ngai tebi nisi muin tebu ina kwa wakena Nga kwa kiri king kan yerong urong responses sa ikay na koy main na ko na mga rita na kuri king uram tapi ko ra wawami na nante kanon di kita nga po ngayo
1: M-Pesa agent, na koy mi business yon South Tarawa on top of yaya na network for the phone, tam na meuri. Ko kay na nuan karikari kam karikamani dari kin finance store, gana kuri ki pa M-Pesa agent, ko konan po kia customer ipo kin na yakari ni mani, po mani, nte tayari ya kay na nuan yaya na nuan community yane. May kam ne, o ay na konan di kam karikamani, na mtaya ni karini mani o po mani, aki ya po karoya, na kon nam customer. Sinakatawro te training ay aki ya po na, on tawro ay ni po ki ko ipo kin kapira nam karikira kia yu pana kia amka nganga kia amdaro ameyei kataya po kia rapota nome tapa anayabia katemane kari yona na kikapongana rapatantemane ipukinta tairiani kia kawakira na yamane nikapongana ayataripon kanako tauroi pangku kantiki patentaisa agent o tariponi aranampa ayakia pona awowa akia wowa kia taripon na konisuwa tenua tawana awa kia akia wowa ruwaiwa keisuwa tenua akia Awa kia wanuan mewa ipukin pokam. Mpesa te sakatipiti ang makuri inanon mewa.

قطنوتان خویت پتان نامتا پیورین فرمر 10 تو فیس ریگولیشن 2026. Ibu kura itu pota kini makuri, ibu kini makuri yang kari kita ke, awak tima tuan kura-kura nikawang kami, payasan kapata kiron di cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ina nanti pima tuan asun, dari di kiyo. Teswa yu, ikatia ibu kini kami atata kini kaika akainan waki, narun tuan apun, arun poko nakangan kari kita kariaya, ibu kini te makuri nga teite, wawa te pakamane ibu kini kariya kam am katite, tenua arun suwan am katite, te kawa, te kasuwa ibu kini nakiran nanun suwan te katete. Tiyo nuwa na makaina ni kongura. O ni kakatawroye kong kai ya korawa ki main makulian. Suwan te katete ya po. O iraki ni kanuan te suayo. Tiyo kongura na koya te potan nome te kairaki iron na nasim te mise. Men na narapata a quality control and inspection division. Inananda in to kongura. O wa nasim te quality control and inspection division. Ana makuri me tahan na bebe. Kampana ni katete. Tahan ni makuri ya ta katete. Tahan ni korotami. Anuame tata tau teaka oa tapio wariki ni kaparapara taka ini pehre yu oa po tukhan taka katao roi paya naira suan taka teitei. Imae karawakin taka teitei oa inapundiai di bota anuame taki okoraki aki anaka teitei paana tarea payei kainan wakin taka riaya yu anuakinan aki ka teitei. Eka kawakina pepa inata ki roya di bota anuame ta paya ki guna anuaki taka teitei na kian taka riaya. Ibukin nungurungun toka ngura yu oa anapunipena sipa waki nanan an official Facebook page mise oa iti mise website. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibu kini rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

0: Awa ka nila pa in the boy zone. Ni ko na yan eh. Quest pa sa na pinong raya. Kina nito ko ranan. Ang kay kupunti me to na pinong raya. Ira kira yon. Meori FM 89.9. Ay pun ten waro ang kay diminisi mo yun siya. Ato buhi me to wana. Na kawa ka rikin kan niti yung ram. Tapi wa yarong rong rika response. Ay bigin ti. Te nga po ngayo. Yon kaway nan roro ko. Kanwan tokin kanwan na raka nga po. Ibigin ti me to nung ram.
1: Tatanwa ta na ko yete po tan nama ta Building Permit Tent Fees Regulation 2026. Ipupura yete po ta kini makuri, ipuki ni makuri yan karikirake, o kati me tuhan kura-kura ni kawangan kami, payasan kapal kiron ti Cabinet, the Building Permit and Fees Regulation 2026 na nandipi me tuwa na suun, diririkia yo. Teswa yu, ikatiya ki bukin kami atata kini pay ka akay na nuwaki na rin tuwa na pun, aron po kung nakangani karikete kariyaya, ibukin te makurin katete. Wawa te pakamani ibukin kariyakam am katete. Tenua, aron suwan nam katete. Te kawa, te kasuwa ibukin na kiran na nun suwan te katete. Tionuwa na makainan ni kongura, o ni kakatawraya yung kay yakarawaki main makurian, suan te katete ya po, o irakini kanwan te suayo. Te kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise, men nararapata a Quality Control and Inspection Division. Inanandain te kongura, awa nasim te Quality Control and Inspection Division, ana makuri me tahan na pepe, kampana ni katete, tahan ni makuri ya te katete, tahan kur tami, anami te tau teka o tapi wariki, ni kaparapara ta kaini pehire yu, o po tuhan te kakataw roi, bayanaira suan te katete. Imane karawagin ta katete, o ina pundi ay tibotan nami ta kikoraki akia na katete, paana tare pa yei kainan wakin ta kariyaya yon wakinan ay katete. Ika hawakin na pepa, ina hataki roya tibotan nami ta paya kikunaan waki ta katete na kian ta kariyaya. Ibukin rungurungun to kong rayo, o anapun penis pa waki nanan an official Facebook page misi o iti misi websites, on tapi wari kitapan ni kongra. Ibukin rongrongon apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.